0: Gippsland FM.
1: Magandang gabi po. Ayan, bumalik po sa atin. Narito tayo ngayon kay ako si Kabibig. PRRD Panalo ICC Judges ng hihingalo. Insurance company natakot kay President Trump. Iniwan ang ICC Judges. Ano yan? Sige, pakinggan natin si ako si Kabibig nang tayo may malaman. Take it away, my dear kapatid. At maraming salamat po.
2: Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Nako, yan na ang sinasabi natin. ICC topic na naman ang pag-usapan natin. Nako, isang insurance company natakot kay President Trump at ang nangyari ngayon, ito na, umalis na ang isang insurance company, hindi na nag-renew ng para sa insurance ng mga ICC judges. Talagang binitawan na ng insurance company ang ICC judges. Ang AXA and Insurance Ties with Court. So talagang tapos na. Cut. Hindi na kami magbibigay ng insurance sa mga ICC judges. We have to cut our insurance with the ICC judges. Naku, yan na nga ang sinasabi natin. French insurer AXA has ended its contract with the ICC as expanding United States sanctions create growing complications for companies providing services to the Hague-based tribunal. The ICC confirmed that its agreement with AXA ended on October 1, 2026. The court has transitioned to another health insurance provider which it has not publicly identified. So, wala talaga, no? The Financial Times reports that AXA cited risk associated with the extraterritorial applications of U.S. sanctions as the reason for ending the relationship. The ICC and AXA had explored possible arrangements to address sanctions-related risks before mutually agreeing to terminate the contract. The development comes as Washington expands sanctions against ICC personnel. Yan na nga, sinasabi natin. Wala na, Kabibig. AXA departures does not leave ICC personnel without health insurance. The court said another provider has taken over coverage, although it has not disclosed the company's identity. The termination also does not by itself represent the reduction in the ICC budget. AXA provided insurance service to the court, while the ICC is principally financed through assessed contribution from its state's parties. Yun ang Kabibig, nawala na ng, talagang terminate ng AXA ang kanilang insurance ties with ICC. O ano ba naman ang latest ng ICC ngayon, Kabibig? Okay.
3: Magandang araw po sa inyong lahat, ha. Narito po kami ngayon sa Donau, tabing ilog ng Danube River ata yan. At meron pong food festival, Filipino Food Festival. Narito po ako sa lechonan ni Glenda. Sarap na lechonan. At marami naman pong mga stalls dito. No? Dahil itong food festival ito, 8 taon na pong ginaganap. At medyo madalas naman po pag-inap dito. Talagang itong food festival po ang dahilan kung bakit nakilala talaga dito sa Austria ang lutuing Pinoy. No? Kaya siyempre, sinusuportahan naman natin ito by being here and by patronizing the many stalls here. Ngayon po, kumain na ako ng lechon at saka ng dinuguan at puto. Maya-maya, maghahalo-halo naman ako at mag-uwi naman ako ng halaya dahil minakita akong halaya. Ang frustration ko, wala po ditong balut. Yun ang aking hinahanap kayo, walang balut. Anyway, baka magkaroon na ng balut. Ayan po, ha. Ang ating background ay baka kumakanta ng mga Pilipino dahil siyempre, pag nagtitipon-tipon ng mga Pilipino, hindi mawawala ang karaoke. Pag-usapan po natin ngayon, ang mga nangyayari po sa Pilipinas ngayon, pinangungunahan ng Tariela at Nikipo, ay talagang pinalalala po nila ang samahan ng Pilipinas at ang China. Sa katunayan po, dahil ang mga Chinong mga guro ngayon ay feeling unsafe na sa Pilipinas dahil sabi nga ni Gibo, lahat ng mga Chino sa Pilipinas ay mga ahente ng China, eh nagsiuwi na po. Eh meron pong anak na pinag-aral ko rin sa Chinese school sa Xavier, mabuti na lang, nag-graduate sa Xavier, mga 7 taon nang nag-graduate sa Xavier at fluent po siya sa Mandarin. No? Eh importante po sa akin na yung aking anak ay matutunan ng Mandarin kasi alam naman natin sa kasaysayan ng daigdig, wala namang forever. Kung ngayon ang pinakamalakas at pinakamayamang bansa ay Amerika, ang susunod na dekada po, ang pinakamalakas na bansa ay ang China. At ngayon po, pangalawa na talaga ang China, no? sa pagiging pinakamayaman at pinakamalakas sa bansa. At sa tingin ko, sa mga darating na panahon, talaga namang in a matter of 3 to 4 years, mauunahan na po ng China ang Amerika in terms of gross national product. No? So talagang importante sa akin na yung mga anak ko ay handa na sa darating na dekada at hindi lang marunong mag-Ingles, marunong din mag-Mandarin. Bakit? Kasi importante po sa akin na makinabang yung aking pamilya at yung ating bansa sa bagong yaman ng China. Pantakin niyo po ha, sa buong Southeast Asia, pinakamaliit ang nagiging puhunan ng China sa Pilipinas. Bakit nga naman sila mamumuhunan sa Pilipinas na tinatrato silang mga kalaban? Bukod pa po dyan, pinakakaunting turistang Chino ang pumupunta sa Pilipinas. Ang Taiwan at Thailand po, 30 million tourists. At ang mga China alone ay mahigit 6 million ang nagpupunta ng Thailand. Samantalang tayo, ang total tourist arrival natin, wala pang mga China alone ay mahigit 6 million ang nagpupunta ng Thailand. Samantalang tayo, ang total tourist arrival natin, wala pang 3 million. Bakit?

Pilipino. Yung panahon nga po, mayroong isang sultanate ng Sulu na bumisita sa China, doon siya namatay, binigyan po siya ng state funeral at binigyan talaga siya ng magandang libingan na hanggang ngayon ay nandoon, no, minimaintain ng mga Chino bilang tanda ng napakatagal na pagkakaibigan ng bansang China at ng Pilipinas. So bakit ba biglang tinatrato natin na kaaway ang mga Amerikano? Well, ang dahilan po dyan ay si Bangag Marcos Jr. Si Bangag Marcos Jr. dahil alam niyang wala naman talaga siyang suporta sa taong bayan, alam niyang hindi naman mananalo yan sa eleksyon kundi dahil kay Sara Duterte, umaasa na matatapos niya ang termino niya at umaasa rin siya na manatili sa pwesto magkatapos ang kanyang termino sa pamamagitan ng suporta ng Amerika. Kaya ang ginagawa niya, gaya rin ang ginawa ng tatay niya. Pinagsasabog niya ang Amerika at ang China na iniisip niya na hindi iiwanan siya ng mga Amerika habang may sabong na nagaganap sa parte ng Amerika at ng China. Paano ngayon? Alam naman natin na natapos na ang 3-day state visit ni President Xi sa Amerika at talagang parehong Amerika at China ay inanunsyo sa daigdig ang bago talaga at malakas sa pagkakaibigan sa bansa, sa panig ng bansang Amerika at China. Alam niyo, dahil sila ay number 1 at number 2 economy sa buong mundo, hindi nila kayang mabuhay na walang isa't isa. They're the biggest market to each other. Lahat yung mga kailangan nila binibenta nila sa isa't isa. They're the biggest financiers of each other. Yung mga nag-i-invest sa kanilang mga bansa ay yan ang pinakamalakas pa rin na galing sa Amerika at China. At syempre, pinakamalaking merkado sa isa't isa. So hindi sila po pwedeng mag-away dahil pag sila nag-away, talagang parehong ekonomiya ang madadagupan. Ikilala niyo naman si Tatay Trump. Diba? Si Tatay Trump, negosyante yan. At nagkaroon na siya ng desisyon that China is good for business in the U.S. Dahil bagamat maraming inaangkat ang Amerika ngayon sa China at ngayon mas maraming inaangkat ang Amerika sa China kaysa sa inaangkat ng China galing sa Amerika, alam niya na kung mapapalakas pa niya, mapapataas pa niya yung mga inaangkat na kalakal ng Amerika, ng China sa Amerika, lalago ang ekonomiya ng Amerika. No? So, alam niyo, kung ang ekonomiya ang naging dahilan kung bakit naging mas matindi pagkakaibigan ng Amerika at ng China, ang ibig sabihin niyan, Marcos, Bangag, wala ka nang aasahan ngayon sa Amerika. Dahil habang nabubuti ang samahan ng Amerika at ng China, humihina ang pangangailangan nila kay Marcos Jr. Ano ba kailangan nila kay Marcos Jr.? Kinakailangan nila ang Marcos Jr. dahil kinakailangan nila ang teritoryo ng Pilipinas na magamit ang Amerika kung magkakaroon ng putukan pagdating sa Taiwan. Pero dito sa huling pagpupulong talaga ni Trump at ni Xi, diretsahang sinabi talaga ni Xi, para maigay ang ating samahan, huwag kang susuporta sa pagkaka-independyente ng Taiwan. Dahil sa mulat mula naman, ang Amerika at ang buong mundo kinikilala ang One China Policy. Ang Taiwan ay kabahagi ng China at iisa lang ang China. Wala nang iba pa. So mga kaibigan, ang ibig sabihin nito, habang tumitindi ang pagkakaibigan ng China at ng Amerika, nawawala ng saysay ang Pilipinas sa mata ni Tatay Trump. Dahil mas importante si Trump, kwarta yung kikitain ng mga Amerikano pag sila ay nakapasok sa merkado ng China. At importante rin yung katotohanan ngayon na yung mga murang bilihin ng mga publiko sa Amerika, karamihan talaga nang gagaling sa China. At hindi lang yan, ha. Meron talaga monopolya ang China doon sa tinatawag nating rare earth metals na kinakailangan nila para sa mga semiconductors at saka mga microchip. Yan ang alas ngayon ng China na kapag nagkasira ang relasyon na yan, talaga namang mai-endanger na walang makukuhang rare earth metals ang mga Amerikano. Kaya nga nag-aatupag ngayon ang Amerika, naghahanap ng rare earth metals pati dito sa Pilipinas. At syempre, yung mga microchips, yung mga ganyan. Kaya nila gusto buksan yung Clark na magmamanufacture ng mga microchips. Gusto nilang ilipat yung mga microchip manufacturers from Taiwan to the Philippines. Kasi alam nila na habang dependent ang mga Amerikano sa microchips na made in Taiwan, hindi sila po pwedeng bumitiw sa Taiwan. Pero pag nalipat na nila lahat yan sa Pilipinas, po pwede na nalang iwan ang Taiwan. Wala na silang pakialam sa Taiwan. At pag nangyari yun, talagang wala nang aasahang rest back ang Marcos Jr. kay Bangag. Mag-isa ka na as you rightfully deserve. Ang balita ko po ay nagkaroon na rin ng ilang usapan sa panig ng ilang opisyalis ng Amerika at kay BP Sara. At mukhang
okay naman ang evaluation ng mga Amerikano kay Bibi Sara dahil alam naman nila na talaga si Bibi Sara ang siyang magpapatuloy ng pinaka-importanting legacy na nakuha natin sa Amerika. At yung legacy na yan ay ang demokrasya. Yung pag

0: Ano sa isang halalan, yan po ay isang karapatan na ating nakuha sa mga Amerikano. Kaya nga po, importante sa Amerika na ang susunod na mamumuno ay siyang pinunsuhan ng taong bayan. At yan nga si VP Sara. Sa ayaw at gusto ng mga Amerikano, kung naayaw nilang makalimutan natin yung pinaka-importanting legacy nila sa atin na demokrasya, susuporta talaga sila kay Inday Sara Duterte. Malakas na po ang kantahan dito, kaya siguro tatapusin ko na po ito. No? So ang ating mensahe, mabuti po sa Pilipinas ang mas mainit na pagkakaibigan sa panig ng Amerika at ng China, dahil ibig sabihin yan, magkakaroon ng kapayapaan dito sa ating rehiyon, at ibig sabihin yan, mawawala na ng saysay, mawawala na po ng silbi sa mga Amerikano ang Marcos Bangag, at baka makatikim na tayo ng tunay na demokrasya at mawala na sa posisyon ang mga drug addict sa opisina ng presidente. Lord, please lack, redeem us, save us from the evils of the masses. Maraming salamat po sa inyong lahat. Enjoy what is left of our Sunday. Ito po ang inyong spokesbayan ang sasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.
1: So yun na kabibig, parang iba na ngayon ang sitwasyon ng ICC. Marami yata mga kumpanya na ayaw na makipag-associate sa ICC, no? Parang biglang naging hindi na maganda ang imahe ng ICC. Lalo na pag si Trump ang kakalabanin nyo, of course, masisira talaga ang pangalan nyo. So, sabi ng iba, maghanda-handa na kami, baka uuwi na si Tatay Digong. Marami kasi ang nakapagsabi na talagang malapit na ang uuwi si Tatay Digong. Malapit ha, it means we need to pray more na sana mabigyan ng miracle, na sana mabago ang kapalaran ng Tatay Digong at mapapauwi na siya ng ICC. Sabi nga iba, kung pabubulbusin ni Trump ang ICC, of course, lahat ng nasa detain sa ICC, paalisin talaga. Uy. Pag hindi na mabigyan ng suporta ng ibang bansa o yung mga ibang bansa na sumusuporta sa ICC, ay mag-i-exist, ang tawag dito ba, hihiwalay na sa ICC natural, pilay na ang ICC. Ang tanong, kailan kaya mangyayari? Ano pa kaya ang gagawin ni Trump para matakot daw di umano ang mga bansang nakipag-associate pa rin sa ICC? Let's see, mga kabibig, kung ano ang mangyayari, sooner the better. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this. Bye everyone, see you next time.
2: Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back sa atin. Nandito na tayo muli. At syempre kasama na natin ang mahal natin si Eileen and of course si Deng. Magandang gabi po. Good evening, Deng.
3: Hello, good evening.
2: Kamusta na?
3: Medyo nilalamig kahit medyo mainit sa labas.
2: Malalamig. Oo nga, no? Ibang klase, no? Weather natin, eh. Talagang four seasons na day. Lagay mo yan. Lagay mo siya. Okay. Lagay nyo. Ayan. Naririnig mo na. Kahit pa paano. Ayan. Kasi nga, ito ang ating programa ngayong gabi. Ay kailangan natin masasabi kung anong nagkaganapan ngayon sa ating alay kapwa. Kamusta sana? Alam ko may active. Oh, magpakilala ka muna pala. Mag-good evening ka muna sa lahat.
3: Good evening po sa lahat ng nakikinig sa atin. Ako po pala si Deng Malate. 2 years pa lang po ako dito sa Gippsland, sa Traralgon. Mm-hmm. And ako po yung sports committee head ng Alay Kapwa. Mm-hmm. And at the same time, business owner din po ako. Small business owner dito sa Traralgon. Owner ng Sun Trail Stories photography business. Mm-hmm. And well, didiretsuhin ko na yung ano ko, yung purpose ko. Like 2 months ago, hindi ko alam, 2 months pa o 3 months ago, nagkausap kami ni Ate Aynon isang mm-hmm. beses tungkol mm-hmm. sa event dito sa sa Gippsland. Mm-hmm. Naisuggest ko sa kanya noon na sabi ko, Ate Ay, wala pang nag-i-initiate dito ng one-day league. Like yung isang malaking event mismo.
2: Ganun, oo.
3: Oo. Tapos sabi niya, pag-usapan natin, baka kaya nating gawin yun, pagtulungan.
2: Mm-hmm. Bakit hindi?
3: Sabi ko, bakit hindi? Eh, pero ano pa yan, Project Green Runway time pa yun,
2: yung July.
3: Yung July, yes, diba? So yes. Sabi ko, tatapusin muna natin tong Project Green Runway. Basta ka natin yung pag-usapan. Tapos, until such time na yung mga, may grupo ng mga Pilipino ditong mga basketball players, no? Like casual players.
2: Yeah, may mga ganyan naman mm-hmm. tayo.
3: Tapos, nung pagkarating na pagkarating ko dito sa Australia, yun agad yung hinanap ko.
2: Wala na. Medyo tumatanda na rin yung ating mga players dito.
3: Yung mga
2: Pero meron din
4: super
2: naman.
4: Super dami.
2: Oo, meron din na mga bago. Mm-hmm. Pero yung mga oldies na talagang yung dumadayo. Yan. Yun ang Tito Abner. Alam mo na yan, Tito.
3: Oh, narinig ko na pangalan.
2: Diba? Yun na,
3: yung si Kuya Glenn sa sale.
2: Yan. Ganyan sila, yun ang mga tropa ng mga basketballista namin nung panahon. Yun, kila Kuya Ricky and all that. And then, syempre, may mga new generation na rin naman na dumarating. Ayun na nga yung mga katropa naman ni Jerry Batalier.
4: Batalier,
2: diba? Mm-hmm. Na asawa naman ni SP. Yun, yung mga kabataan sila. Uy, shout out na nga pala din sa inyo diyan.
4: Shout out
2: na rin sa inyo. Uy, good evening muna tayo kay Aileen din, no, diba?
3: Good evening, Ate Ai.
2: Good evening, my dearest, ang ating my dear. Yeah. Oo, ang ating presidente na napakasipag, napakaganda, napakasipag na kapatid.
4: At nadapa.
3: At nadapa.
2: At nadapa. Kakaawa naman. Kasi naman
3: namumula-mula yung pisngi niya, parang make-up lang.
2: Pero, kaya mabukas yan, magiging purple
3: Violet
2: na yan.
4: Mabukas
3: na
4: purple lang.
3: Purple na yan.
2: Purple na yan.
4: Okay.
2: So anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ano na, okay. And then, so 2 years na yan, syempre, yung mga liga nga ng ating basketballista, kailangan gisingin ng mga diwa, ang mga kasukasuan
3: ng mga players
2: ng mga players natin na meron tayong coming up na paliga. And then when are you thinking about doing this?
3: Actually meron na kaming plan ni Ate Ai and ine-execute na namin siya bit by bit.
2: Mm-hmm.
3: Nakapag-book na kami ng courts.
2: Mm-hmm.
3: On the 20th of March 2027,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
3: Sa Gippsland Regional Indoor Sports Stadium sa Traralgon.
2: Yes.
3: Since sila yung pinakamaraming courts dito sa
2: siyempre,
3: sa Gippsland.
2: Yan lang naman ang kilala nating ano dito sa Gippsland, yung Traralgon Sports.
3: And right now, ongoing na yung pag-hire namin ng officials, referees.
2: Yes. Mm-hmm.
3: And so far, nagpo-progress na. And marami akong nakuhang magandang feedback sa mga local Aussies na mga officials dito sa Traralgon
2: and
3: Maui.
2: Very good.
3: Nakikipag-communicate na sila sa akin ngayon.
2: Yeah, Pinoys and Australian.
3: Local Aussies.
2: Oh.
3: And the purpose is...
2: Bakit wala tayong Pinoy? May Pinoy
3: na officials.
2: Oh.
3: The purpose is para ma-maintain ko yung spirit of impartialism pagdating sa tawagan ng mga violations sa games, yung technicalities. Mas ganun. Maganda yung wala silang connection sa players. For fairness lang.
2: Oh, yeah. Syempre. Yes.
3: So, nagustuhan naman siya ng yung concept na yun. Nagustuhan naman siya ng mga players. So, okay lang naman sa kanila yun.
2: Good.
3: And sa tingin ko, mas magiging maigi siya pagdating ng laro mismo ng
2: Correct.
3: Liga. So, papangalanan ko lang yung liga, no? Kasi hindi ko pa nabanggit.
2: Sige ko.
3: Ang pangalan po ng league namin, ng One Day Basketball League, is AK Leisure and Sports Gippsland Pinoy Hoops One Day League. Okay. Mangyayari siya sa March 20th. 2027, so medyo matagal pa naman.
2: Mm-hmm.
3: Right now, may anim na team na kaming nag-express ng interest na sumali.
2: Anim na team?
3: Opa.
2: Wow.
3: Yeah, as far as COLAC, and kinakausap ko pa.
4: What's COLAC?
3: As far as COLAC, sa ano siya?
2: COLAC.
3: Southwest Gibbs, Southwest. Southwest.
4: Okay. Yep, yep.
3: Victoria.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, palibot ng Gippsland, Traralgon, Morwell, Salem Barnsdale, tapos may narinig na rin ako from Montagi and Leongata.
4: Si Foster.
3: Si Foster, di ko pa wala pa sa akin. Pero si iniintay ko ngayon si Barnsdale and si Montagi.
4: Oh, interesado sila. This activity or event of LA Capua, no, which is that basketball, is very well thought of. Medyo matagal na namin tong pinlano. Like mga 3 months doon kami nag-start doon sa doon sa project plan.
2: Mm-hmm.
4: Pero before that, nag-usap na kami like months before that pa, no? Before Project Green which is July 18 yun, no? Last July 18.
3: May pa lang ata na ganoon na tayo.
4: Oh. So, yeah. pinag-iisipang mabuti, hindi banat ng banat. Kasi, ano to eh, okay, ano eh, maganda.
2: Maganda, maganda ang ang mission.
4: Oo. Tsaka para structured, para maayos, para patas, di ba?
2: Siyempre.
4: Maayos lang ito.
2: Tapos may, ano tayo dito, may league, one day league lang yun, ano? So, malalaman na kagad kung sino champion na day.
3: Yung second place.
2: Sarap nun, di ba? So, may pa-trophy dyan.
3: Yes, yes.
2: May mga pa-sponsor tayo dyan.
4: Nakalista na lahat. Ayos na lahat yun. Maano siya.
3: In-organize ko na siya from logistics side of things, financial side of things, and technical side of things. Napagplanuhan na po namin. And even the marketing ng event, kaya plinano ko siya like way ahead of the schedule.
2: Oh, talagang way
4: high.
2: Way ahead. A year ahead.
3: Di naman. Siguro 9 months ata.
4: Nine months in planning. Kasi
2: pero nasa isip na yon year pa, before pa. Di ba, syempre.
3: Kasi isa rin sa dahilan kung bakit ko to pinush, nakasali ako sa one-day league team dito sa Gippsland nung nakaraan lang sa Footscray. And I think we can do that same kind of event. And much more systematic and organized.
2: True.
3: And hindi lang masyado nagpupush ng mga tawag dyan, personal agenda galing sa sponsors, pero i-prioritize pa rin yung likes and desires ng players.
2: Siyempre.
3: At the end of the event, no? And sa para sa mga gusto makaalam, ang prizes po natin sa ano, sa champion, sa second place, and sa third place will be $2,500 sa champion.
2: Wow!
4: At pwede pang madagdagan yan.
3: Pwede pang madagdagan.
2: Wow!
4: Hindi mo na kami magpa-promise, pero may hinihintay pa kami.
3: Yan yung goal namin.
2: Oh, wow!
4: Minimum yan, no? Na
3: 2,500.
2: $2,500.
3: And then, second place would be $1,200.
2: Wow!
3: And the third place would be $500. So, nice. Hindi lang siya champion lang. Usually, ang mga one-day league na napuntahan ko, winner takes all, champion lang yung may prize.
2: Wow.
3: So,
2: the winner takes it all.
3: To entice interested teams na gusto sumali sa atin, dinagdagan namin yung prize pot. Hindi lang sa champion, pati sa second place and third
2: meron
3: place.
4: Kasi may registration naman siya.
2: Oo naman.
4: So, lahat ng pera na halos lahat talaga ng makukuha for registration.
2: Eh, babalik din naman sa kanila.
4: Ay, sobrang.
2: Ganun
4: kasi
2: din naman.
4: Kasi ang mga babayaran, ang dami, diba?
2: Siyempre, kasama pa yun.
3: Court hire.
2: Oh, siyempre, lahat yun.
3: Mm-mm. Tapos yung uniform pa. Sagot pa namin yung uniform.
2: My
3: kasama
2: goodness.
3: Siya kasama siya sa budget.
4: Yep. Mm-hmm.
2: Wow. Wow. Wow na wow.
4: So, ayun. Tsaka transparent yan.
2: Oh, yes. Dapat lang, no? Yan naman naman tayo. Kailangan laging
4: transparent.
2: Mm-mm.
4: So, yun siya. Yun. Ito ang utak ng ating basketball
2: ating director.
4: Yes. Siya ang ating director dyan.
2: Yes. Oo naman.
4: Yeah.
2: Totoo naman. Ayan ang ating
4: ang
2: director ng ating sports activity.
4: Yes.
2: Yan.
4: Yeah.
2: Si Deng. Yes. Thank you, Deng. Yeah. Sa talaga namang napakaganda ng iyong intention para sa ating grupo.
4: Hey.
2: Sino siya dyan? Nagpapa-shout out.
4: Si Pei. Hello, Pei. Magpa-register ka na sa ating basketball dyan.
2: Sino ba? May makaibigan ka ba
4: naman
2: na like na mag-basketball?
3: Ang target namin is 18. So, may dalawang slot pa kami na pwedeng i-register. Eight teams.
4: Eight lang.
3: Ipapaliwanag ko rin lang kung may kung pwede yung bracket,
2: no?
3: Yung game setup will be ang kailangan namin dun sa league is 8 teams. Tapos magkakaroon siya ng dalawang bracket. So each bracket will have 4 teams each, and each dun sa bracket na yun sila yung maglalaban sa classification games or ranking games sa first round. Magkakaroon siya ng tatlong
2: may round. Okay.
3: Tapos pool games na siya hanggang ma-establish na yung rankings. During the morning yun. And after midday, dun papasok yung quarterfinals, semifinals, and championship.
2: Wow.
3: So lahat ng teams
2: maghapon talagang laro ng basketball.
3: Challenge of ang fitness and stamina.
2: Yeah.
3: And mental toughness din.
4: At hindi siya maglalaro.
2: At hindi ka maglalaro. Bakit hindi ka?
4: Sinasakripisyo niya yun.
3: Sa kanya din ang biggest sacrifice ko. Alam ko, gusto ko rin maglaro sa one-day league.
2: Siyempre, gusto mo yun.
3: Pero,
2: tapos hindi ka pwede maglaro.
3: Hindi. Kasi tournament director ako.
2: Mm-hmm.
3: And gusto ko lang makitang masaya yung mga syempre, Pilipinong nagbabasketball na galing sa atin. Sinakripisyo yung time na maglaro ng maglaro.
2: And of course, yung mga Australian din na mga other...
4: Manonood, at least may idea sila na, ganito pala itong Pilipino na maglaro basketball.
3: Kasi they're not aware of how passionate we are when it comes to basketball.
4: Yes.
3: And
2: kaya talagang kailangan hatak natin, pati mga audience natin, hatakin natin. That's right. Papuntayin natin sa Gippsland. And of course, maganda din yan para sa Gippsland.
3: And sa...
2: ang ating...
3: As tourism.
2: As tourism ng ating Gippsland. Yeah. Na marami tayong mga turista na may invite na makarating. Kaya kailangan... Council, are you listening?
4: we start from small. Actually, we are actually talking to some people already. Mm-mm. And then we'll see what the very outcome good. Is. I just can't well, say yet.
2: More support is the more better, you know?
4: Yeah.
2: Because that's like, where, little will go a long way.
3: Yeah. And I am very thankful na rin kasi there's already two companies who are interested to sponsor, to donate some monetary amount para... sa para operating matuloy. Cost ng One Day League. I'd like to thank specifically AS Motor Australia and Valley Pumps and Irrigation Systems. Sila yung
2: nag-pledge.
3: They're a local shop in Maui. They were really interested in how the event will turn out.
2: Yeah. Ayun. Nakakaloka. Uy,
4: dahil dyan, may pa-music si Gina.
2: Hindi, dahil dyan, kailangan natin magpatugtog.
5: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers, autorisado ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
6: Sponsoring Gippsland FM.
7: Enjoy an evening with a difference. Gippsland FM's fundraiser Pick a Box is a low-cost, must-attend event for everyone based on the popular 60s radio and TV show of the same name. Many lucky winners will take home prizes including 5 nights accommodation in Queensland for 4, dinner for 2 at the top pub, plus more. But beware, there is a banana hidden in one of the boxes. Keep the evening of Saturday 10th of October free, enjoy dinner at the top pub, Princess Drive Mall, and share the fun of 30 spins of the wheel. Entry is a gold coin plus dinner if you wish, and $1 a spin for a chance to become a winner. There's a limit of 80 tickets for each spin of the wheel. For further information about this fun evening with a difference, call Phil on 0403 995 313. See you there 10th of October.
2: Okay, balik sa atin. Nandito pa rin tayo sa Gippsland FM 104.7. Continue, my dear. Continue. So, ayan. Ang saya
4: sa
2: lang.
4: Sa ngayon, yan ang ano, yan yung parang aabangan natin na event ng AK. In terms of sports.
2: Yes.
4: Yan,
2: sports.
4: So sports. Sports
2: lang yan. Ito pa lang ha. For next year to ha.
3: And even before that sa sports, meron pang ibang events na naka-line up para sa Alay Kapwa.
2: Oo, totoo naman.
3: And sa Halloween meron, di ba?
2: Oo, yun nga lang, meron na tayong coming soon eh, yung seniors.
3: Oh, seniors week ba yun?
2: Oo, di ba? Andito yan eh.
3: Mukhang maraming Zumba ng araw na yan ah.
2: Seniors Week Fun Day. O, di ba?
4: Seniors Week Fun Day yan. Sa 17 yan ng October.
2: Yes, meron food and dance games, prizes, and much more. Enjoying the fun.
4: May pa ganyan.
2: May food pa. $20 na may pa-food pa siya. Pero kailangan mag-attire ka tayo ng 60s o 70s.
3: Ano bang kailangan
4: natin? 60s, 70s na actually.
2: 60s and 70s.
4: Oo, impromptu yan eh.
3: Ano eh, bell-bottom ba ang kailangan?
2: Oo, ganun lang. Mga ganun.
3: Bell-bottom, tapos mga corduroy.
2: Oo, yeah, ganun.
4: It's just an impromptu event and activity. Kasi I didn't know na there is a senior, ano ba? Senior month, ganyan. Ah, there is? Oh my God, I felt so guilty na wala ako for the senior week.
2: Oo,
4: so
2: it
4: goes, okay, 2 weeks, gawin 3 natin. Weeks before, okay, we'll do that. Anyway, it's just, whoever is available.
2: To, is ano lang to,
4: for fun.
2: Yeah. And which is good kasi wala naman tayong maraming activity na nangyagaling ngayon, nangyayari ngayon, kaganapan sa buong
4: Dito,
2: Latro Valley. Wala akong makita na yan. Latro Valley is like Morwell, Geraldton, Maui, Churchill.
4: Masaya yan. Maraming games yan. Promise. Nakakatuwa yan. Hindi ko pa i-reveal, syempre.
2: Syempre.
4: Diba?
2: Pero masarap ito. Alam mo, titignan ko ito eh.
4: Tinitignan mo yung food?
2: Yung food eh.
4: Kasi sa $20, the reason
2: to make...
4: Yeah, the reason we made it $20 kasi kaya supposed na. To be just 15. Mm-mm. But then, the reason it's 20 kasi
2: kasama
4: that is where I will get the ano pa eh, the yung mga pa-prize, yung mga pa-games and all that.
2: Syempre
4: kasi naman. Don't have money for that. So, mm-mm. You know, and then we're not going to be giving major mm-mm. prizes anyway. Small mm-mm. token lang, ganyan. Mm,
2: ganun, ganun.
4: Yeah, but of course, the $20, that includes that.
2: O naman.
4: And the games, and then naman. Food, mm-mm. the menu is the starter. Siyempre, chicken and corn soup.
2: Uy, tapos sarap nga, napaborito ko yan.
3: Pinapakinggan ko pa lang, nakapanglaway.
2: Nagutom ako, hindi pa kami kumakain. Nagutom ako ngayon, kakain ako bigla pag uwi.
4: O dahan-dahan ng high blood.
2: Tapos,
4: sa no? choices naman ng mains natin, syempre, hindi mawawalang ating fish and chips sa may syempre. Salad or pwede silang mamili ng carbonara. Oh, or sa rice naman, syempre, yung mga iba ayaw ng mga
2: sa carbonara, meron siyang
4: ng mga carne. So, rice and stir-fried veggies lang. Mga healthy living na
3: seniors natin.
2: Ganun.
4: Kasi nilang mga gulay-gulay.
2: Tofu.
3: Healthy living on their will. Kailangan talagang mag-healthy living. Kasi
2: dami
3: ng
2: bawal. Kasi talagang
3: bawal.
2: Totoo yun. Bawal. Kakaloka.
4: And then also, inclusion din yung drinks, ha? Hot or cold, ganyan. Diba? Unlimited coffee, syempre, as usual. Limited coffee naman tayo dito. Ang dessert nga lang, separate purchase yan. Kasi, I'm giving chances for especially Ali Kapwa members na who wanted to earn a bit of pocket money out from their hobby.
2: Tinda
4: yeah,
2: sila.
4: Yeah, very little lang talaga yan for them. You know, rotation.
2: Mm-mm.
4: Yeah. So, yeah.
2: Maliit na kita. Sobra. Masarap na yan.
4: For fun. So, actually, it's not a compulsory, pero mm-mm. I'm trying to encourage people to book early as possible kasi yung
2: so may 10 na, days pa kayo mga kapatid. Yes, okay? May 10 days pa kayo bago magpa-book. Ay, pa-book niyo no po bago mag 10 days ano
4: oo,
2: po.
4: Oo.
2: Para naman po malaman niya kung gaano kadami ang papakainin natin for that evening kasi mahirap naman na isang katerba ang pagkain, kulang naman pala ang tao, ganun.
4: Or the other way around.
2: Yeah. Ganun.
4: Yun. So, ang next event naman mm-hmm. is sa Halloween, G.
2: Oo, yung Halloween.
4: Nakakatuwa yan.
2: Yung Halloween.
4: Pinisipan pa lang namin ni Lloyd. Lloyd, nakatakot naman. Parang kailangan talaga marami tayong magde-decor dito, ha? Hindi ako papayag na dalawa lang tayo. Ayoko talaga. Sabi ko, ayoko. Nakakaloka.
2: Magde-decorate ng hall.
4: Yes. Lagi siyempre. Kasi kami
3: nagagayan. Kailangan ba ng mga mananakot?
2: O, syempre.
4: Oo, syempre.
2: Uy, kailangan nakapanakot ka nung sa gabi na yun.
4: We promise. Alam meron, kasi ginawa na yun. Namin yan. Maraming beses meron pa nga sa bahay. So, alam namin yung kami yung mismong natatakot sa ginagawa, sa ginagawa namin. Alam mo yung nakakaloka.
3: Alam ko lang, costume ko sakali pupunta ako. Costume ako ATO.
2: Ang galing, ITO.
4: Natakot yun.
3: Natakot sa akin yung mga matatanda. Mga negosyante.
2: Totoo yan, natakot sila. Teka muna, play muna natin ito. Sandali lang po.
8: This community service announcement is brought to you by station sponsor and corporate patron, Alinta Energy.
9: Something doesn't seem quite right. They're quieter, more withdrawn, and you keep wondering, should I say something? You don't need to have all the answers. Often, simply asking, are you okay, can help someone feel seen, supported, and cared about. If you're thinking it, ask, are you okay, any day. A genuine conversation can make a real difference. Learn how to ask at areyouokay.org.au.
10: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho, pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At naranasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers, autorisado ng pamahalaan ng Victoria, 1 Treasure Place, Melbourne.
11: Sponsoring Gippsland FM.
2: Okay, back sa atin. Ayan, balik na naman tayo. Tuloy ang usapan.
3: Yung next event naman
2: natin. Next level ng ating ano.
4: Sunod-sunod eh. Ibig sabihin, it's not about sunod-sunod, but pinagpaplanuhan yan.
2: Yes,
4: okay?
2: At
4: nakaplano yan. One year, yes. Last year pa itong mga nakaplano talaga. Kaso hindi lang pwede labas kasi nga, di ba, yung election ng August and all that. But then, yeah. So after that, Christmas na. So December 13 yun. Same location. People may be wondering kung bakit all the same location lagi. Kasi
2: eh, syempre, libre.
4: Oh, ang mahal kaya sa labas, nakakaloka.
2: Totoo yun.
4: So may grants na pwede sa venue hire. Kaso, alanganin dun sa ano nila yun, sa guidelines nila, kailangan next year, ay hindi na umbra.
2: Hindi tayo.
4: Oo.
2: So, kailangan natin yung talagang availability.
4: Availability, yes.
3: That's right.
2: Kaya nga baga sinasabi ko eh, hindi nga lang natupad eh. Kung pwede nga lang talaga. Nasaan na ang ating ano, yung ating hub. You know, yun ang inaantay ko sana tumayo eh. Kaso
4: lalo
2: hindi tumayo
4: medyo,
2: eh.
4: Ano, medyo mahirap na, no? Kasi may
2: wala na. Nung panahon ng hapon, nung panahon namin na una pa yun, eh, mura-mura pa ang mga
4: mura-mura
2: property. Makabili ka ng 30,000 na property na lupa na.
4: Pero marami naman, ngayon naman, ang marami, G, looking at the good side, ang marami naman talaga ngayon is yung mga grants talaga sa government.
2: Oo naman, dumadami ang grants. So, kaya nga lang, alam nga naman, apply mo na apply ang lahat ng grants.
4: Oo,
2: you
4: pero
2: know,
4: hindi,
2: nakapagod.
3: Process-wise.
2: Processing.
4: Diba? Hindi siya nakakatuwa.
2: Hindi, talaga. I know that for
3: napaka
2: sure.
3: Napaka-tedious ng...
2: Oo, sobra. Bago ka makakuha ng grant ng isang, ano, kami nga lang dito sa Gibson na FM, pahirapan eh.
4: Yung ina-apply ko nga, di ba madaling araw, alas stress, ang screenshot ako kay Deng. Kasi kung hindi ko screenshot, nalilimutan ko na. So, screenshot ko sa'yo. Sabi ko, ano kaya, paano kaya...
3: Usapan namin ito ni ate. Ay, madaling araw eh.
4: Kasi pag hindi ako nakakatulog, titingin ako ng grants. Imagine mo yun. Titingin ako kung ano yung mapapakinabangan ng alay kapwa.
2: Huwag matulog ka din, ha?
4: Hindi, pag hindi ako
2: kasi
4: makatulog.
2: Kasi usong tulog. Okay. usong matulog.
4: Kaso kasi aga ko natutulog, aga ko nagigising.
2: Oo, yun na yun.
3: Kaya pala minsan, nag-chat ko ng gabi, hindi kita nakakausap. Yep. Kasi tulog ka na.
4: Tulog na ako
2: na. Kasi maaga pa.
4: Yep. Yun siya. So, kaya, it's exciting. It's really exciting what's happening.
2: Nga na, alam ko sa sobrang excited mo, nakakalimutan mo na may naimbentong tulog. You know, may word na tulog. Matutulog, mag-rest.
4: Maaga.
2: Ala, talaga naman, umaga na. So, nagtaka ko dito ng isang beses. So,
4: yung alam ko mga hindi daling, natutulog, tinetext ko rin. Hindi
2: ako natutulog. Hello?
3: Oh, minsan nag-edit ako ng picture, may nakita ko ba ng alas dos, may chat si ate. Ayun.
4: Kising pa.
2: Nag-good morning na ako.
4: Ang hindi ako makachat yung sa group eh. Siyempre, kakahiya yun. Baka magising.
2: Lahat sila.
4: Nagising. Ayoko.
3: No. Hindi mo kanina. Alas 6:30 ata yun. Nag-chat ako eh. Sabi ko, ay sorry po. Baka tulog pa yung mga seniors natin.
2: Pero alam mo naman, nakakatuwa nga kasi ang dami na nating group.
4: Oh, tsaka aktibo lahat.
2: Active lahat. At lahat nagpa-participate.
4: Oh, sobra.
2: At nakakatuwa yun. Kasi kahit na maliit lang tayo, but meron yung tayo rin na, you know, united. Mm-hmm. You know, the works nun. Yung works nun, yung unity ng bawat isa.
4: Yung Zumba. Kita mo yung Zumba. As in, nakakatuwa yun. Ha? Kasi ang daming natutuwa. At saka
2: nahiniba. Teacher Chris, shout out. Yan. At saka kila Dave and
4: Ken. Ken. Saka kay Franz. Yeah. Chris. Kay Chris sa Monday yan. Tapos kapag ka naman Saturday, kay Dave na siya ang nagtuturo, coach Dave. Sa ngayon, medyo pahinga muna si Dave, pero pasulpot-sulpot yan. Siyempre, bagong kasal. So, si Francia kasi Ken muna, pero alternate yan sila. Yan. Oo.
3: Kung kailan nyo maka-attend rin akong Zumba.
2: Gusto ko matin ng Zumba.
4: Nang Sabado, you wish. Lagi kang fully book eh.
2: Alam mo.
4: Uy, syempre, plug mo yung ano mo.
2: Anong Sabado? Ano yung meron?
4: Kanyang photography. Yung
2: photography.
3: Ito yung...
2: Yung anak ko din, may photography. Ano? Iba naman yung ano ni Aaron. Sige, ka muna.
3: Madalas kasi pag weekend, nakabook na ako sa city, Southeast Melbourne. So, hindi ako nakakatan ng mga meeting namin. Alam niya natin. Dahil alam niya ni Ate Ai. Nag-shoot ako.
2: Nag-shoot kami po.
3: So,
2: okay naman yun.
3: As owner of Central Stories, siguro, I would prefer to have clients here in the Latrobe Valley. So, gusto pong malaman nyo na existing ako dito sa Latrobe Valley.
2: Oo naman. Meron na tayong photographer, meron tayong graphic designer, meron tayong meron tayong computer technician din.
3: Oh.
2: Yes. Abe. Abe?
11: Yes.
2: Abe.
11: Yeah.
2: Talk to the microphone.
11: Let me just get his business name.
4: That's good. Yes. Kasi, Filipino din.
2: Yes.
4: Filipino.
2: Filipino. Taga Traralgon din. Oh. And baka siya yung gusto magsama sa basketball team.
4: Ang dami sila dyan.
2: Ang dami nilang bago.
4: Super duper.
3: Naabangan ko every time na may nagpo-post sa mga community groups na meron po bang ano basketball group dito, agad-agad agad ko siyang chinachat.
4: Kasi alam mo malaking bagay. Yun, exacto. Ang kanina meron, kaya ako na-late kasi may dumating sa shop. Mga Filipino siya, tapos sa kanya is Caucasian, tapos Filipina siya. Tapos they're from Hong Kong. Okay? And dito sila pagtuturo yata or something. So na-excite sila na merong Filipino organization. This is 4 days old pa lang. Dragon sila katira na. Alam mo yung, syempre, galing sila dun parang sa Pilipinas. Magulo, maraming tao. Hong Kong yan eh, di ba? At Singapore. Tapos napunta ka dito na tahimik, kalmado, ang buhay. Okay?
3: Filipino group pala.
4: Tuwang-tuwa siya. Di ba? Tapos pupunta siya sa 17. Bata pa. Bata pa. Parang siguro mga 30 lang siya. 17. Tapos punta siya dyan sa Halloween.
2: Very cool.
4: You know, like, malaking bagay. Actually, yun yung purpose natin. Kung bakit tayo nandyan. Tayo nagkakawang gawa din. Volunteer lang din tayo.
2: Volunteer na
4: pero,
2: lang tayo eh.
4: Pero, alam mo yung, kanya-kanya kasi tayo ng happiness eh, no? Pero, call it crazy, pero, parang laking bagay na kasi that you're doing a little things to other people na it will make them feel better, belong with some mental health issues like yung grieving and everything. So if you have this kind of activity that they can go to, at least
2: meron silang
4: libang.
3: Cover din ng alay kapwa. Si alay kapwa ang solusyon mo sa ganyan na problema kung baguhan ka dito sa Latrobe Valley.
2: Totoo lang ng araw
4: yun.
2: Mission niya ng araw.
4: We are very little na na isang organization, but we wanted to make a little bit of a difference sa para, buhay ng tao.
2: Para naman na kahit pa paano hindi nila makalimutan na once upon a time may community group na ganito kagaling.
4: Oo, meron diba? may community group na ganito pwedeng puntahan nila. Kasi, 'di ba, yung mga senior natin, mga byuda na, byudo, walang, 'di ba?
2: Tapos hindi lang 'yon, kasi nga ang original na constitution ng Alay Kapwa is to help me charity.
3: That's right.
4: Oo, diba? It's a non-profit and charity.
2: So, yun ang party na yun na at least meron community group na meron nagbibigay sa iyo ng assistance. Nang ma-hospital ka.
4: It's still there. Ka. Yeah.
2: Nandun pa yan.
4: Actually,
2: still
4: yes.
2: going yan.
4: It's still there.
2: Binibigan ng Alay Kapwa kung ma-hospital ka ng 2 days more. Kasi nung ngayon, wala na nagiging 2 days more sa hospital. Operahan ka na nga lang ngayon day procedure, labas ka na. Same day, balik, labas ka na Unless na mag-complicate, diba?
3: Mas matagal pa yung pila mo sa ER.
2: Totoo yan. Totoo yan.
3: Sa ED.
2: Sa bilis-bilis. Sa bilis mo na ngayon makakuha ng pag naka-book ka, naka-appointment ka, dire-diretso ka na, diba?
4: Once na ma-change na, ma-amend na yung name kasi we amended it to Cultural Tapestry, right? Like, Alay Kapwa Inc., Cultural Tapestry, hindi pa kasi na-change yan. So, I'm still waiting for Shane kung available na rin siya. For some reason, kasi hindi ako makapasok eh. Pero anyway, so once na ma-change yun, lalabas ko yung constitution to each member. Okay? Katulad ng mga tinetext namin, di ba? Everybody got them, right? So, that's
3: and since
4: good.
3: Na magiging Cultural Tapestry na siya, gusto na natin i-welcome even our Hindu brothers and sisters to join Alay Kapwa.
2: Yes, pwede kasi, naman.
3: We already diverse as what we are right now, pero yes. It will become more as soon as we change our now pwede na natin siyang gawin.
4: Of course.
3: I have clients na may I have a client back in Cranbourne na lumipat sila dito sa Traralgon. Nagtatanong sila sa akin if I know any Hindu community. Sabi ko, unfortunately, wala. Pero welcome ka sa amin. If you want to join and if you want to start the Hindu part of our group, then feel free. Just talk to us what you need. Then we'll help you out.
4: And this is exactly
2: welcome
4: what
2: naman
4: we are
2: tayo sa lahat.
4: Yep, this is exactly what we are trying to do. Like, encourage them to be part of the community, to be connected
2: socially. At saka we are
4: broadened
2: na. Hindi na tayo yung isolated lang tayo na ito lang ang gagawin natin. We're not gonna be like that. Kasi new constitution na tayo, new name na tayo. And syempre, yung mga old,
3: old ways, i-revise
2: naman yun eh, diba? Hindi naman forever na lang yung 1983 constitution, 1987 constitution pa, ganun.
3: Times are changing.
2: Kaya nagbabago, kaya may inaamin tayo sa mga constitution law natin,
4: whatever. Do you know, last night, we still have time though.
2: Oh yes,
4: Last night, I went to this session, which is pinamanuan ng La Trobe Council. It was a really good session. I would really recommend it na pumunta kayo. Next time na merong session. It's all about what's your role as a committee.
2: Sa role.
4: Committee role. You may think that you know what you're doing.
2: But you're not.
4: Yeah, half. Like, you may think, this is my obligation. This is just and all this and that. And you'll find out a lot of things na it's amazing. Like,
2: hindi ko pala nagagawa ito. Ganun. Oops, hindi ko pala nagawa ito.
4: Ganito palang role to. Kay ganito pala yan. Kay ganyan pala yan. Although, may basic knowledge tayo. Pero, ano yung mga myths? Ano yung mga facts? Di ba? Yung dapat ba si treasurer? Dapat ba na may mga motions yan or wala? Kailan magkakaroon? So, dun, para maiwasan yung mga complicated, yung mga nagiging komplikado sa isang organization. It was a really good, it was a really good session.
2: Actually, yan ang, best. Super. Oo, best na i-recommend natin sa mga committee members natin or yung mga like mag-committee.
3: Is that some sort of leadership training?
4: Yes.
3: So.
2: Leadership it's training.
4: Good, it's good.
2: Tama,
4: and it's free. Wala. And that's the person who did the session, the talk. That's from Gibbsports. That's why we had this.
3: Gibbsports.
4: Yes, that's why we had the opportunity to talk to him. Lucas has spoken to him and asked, like, what can you help us with? Tapos, once na mag-email sila, saka natin ipapasa yung name mo. Kasi hindi rin siya yung right person for that. So, yun. So, pero, kinuha yung name nung yung Gibbsports. Gibbs and Pinoy Hoops.
3: One Day League.
4: Yeah. Oo, kinuha. Good, very good. So, yeah, it was all good. It's exciting. Daming nangyayari. Pero lahat maganda. Lahat maganda. Na sana, di ba? Na yung mga ibang nabuboard,
2: sumama lang.
4: Sama lang. Mag-join lang.
2: Kasi naman mga nabuboard dyan.
4: Pag nabuboard po kayo.
2: Pag nabuboard kayo, punta lang kayo sa Ice Cafe.
4: Punta kayo sa stasyon.
2: Kaya sa Ice Cafe.
3: Uy, magsa-summer na. Pwede na maghalo-halo.
2: Maghahalo-halo. Tsaka. Araw-araw punta kayo doon. Monday to Friday, may lunch na
3: $10. $10, yan.
4: O, diba? Wala, nakalimutan kayo plug yung
2: lusog ka na, no? $10 lang yun.
3: Sa trabaho ko, sinasabihan ako ng boss ko, baliw ka ba? Kasi nasa Maui ang work ko. Bumabiyahe pa ako papuntang Morwell. Para lang doon sa $10 lunch na yun. Tapos balik. Ang break ko 30 minutes. Yung biyahe ko 30 minutes.
2: Wala ka na.
4: Bilis siya.
2: Bili, labas, alis, ganun.
3: Express.
2: Parang siya nung kakain ako, delis.
4: Kasi diyan yung nakakuha yung tamang, di ba, kaya si Pilipino di ba, na yun. So, yeah.
2: Nakakatuwa nga si Aileen kahit na ganun na, natitikman mo pa rin yung lutong bahay.
4: Lutong bahay talaga.
3: Lutong bahay.
4: Lutong bahay talaga.
3: Minsan nga, lutong kanto pa eh.
4: Yes, may palabok kanto ko.
2: Sarap yun.
4: Ayun.
2: Kaya na sinasabi ko, kaya, pero wag ka pag anong magsosyalan, no, sarap din ng kanyang
3: nakita ko na yun, yung mga naka sa aluminum foil na, rectangle. So, I go, uy, pong catering to.
4: Kasi naman, pag, di ba, pag sinosyalan mo, no, may presyo na yan.
2: So, presyo
4: ano
2: na
4: ano ba yan?
2: Eh.
4: Ginagandaan lang yan. Pareho rin yung
2: totoo, yung lasa pagka, yan. Totoo, pagkain ng, pare-pareho din naman ng luto.
4: Oh. Tapos
2: nilagay lang, nilagay lang nila dun sa mulog. Gandang lalag yan.
4: Ipapatong ko lang yan sa, ano, sa elevated na, ano.
2: Tama.
4: Wag na, pare-pareho lang lasa
2: yan. May decoration.
4: Hindi ko nalalagyan ng flour yan.
2: Diba?
3: Spring onion.
4: Spring onion
2: spring
4: ka
2: onion lang. O, yun ang sesame seeds. Ganyan ka na lang. Okay lang
4: yan. O, diba? Okay lang yan. Nakatuwa nga eh. Actually, yung cafe, the reason na nagtayo talaga ako ng cafe, it wasn't meant to be
2: cafe.
4: A business. Mm. Really. It's what meant to be yung pastime. Kasi diba, I have my, ano, yung grocery already. Syempre. So I'm okay na with that.
2: Uh-oh.
4: But then it goes, I wanted to do something else. And at the same time, no one is promoting Filipino food around
2: correct.
4: The area.
2: Correct! Wala naman tayong pagkain. Exactly. Ikaw naman eh, kayang-kaya mo, no?
4: Yes. So
2: itong
4: sabi ko,
2: good cook.
4: Okay naman to eh.
2: Ang galing pa, sarap.
3: Alam, ang pinakamalapit ng sunod dito, Dandenong na ata, tsaka Pakenam.
2: Oo naman.
4: Meron ba sa Nariwara? I'm not sure.
2: Meron.
4: I'm not sure, ah. Pero,
2: sigurado ako pagkatapos ng John Loom pa lang papunta na dun sa area na yun. After ng Nariwaren, wala na ako maram.
4: Oh, parang wala na masyado.
2: Wala na.
3: Kaya ang swerte kong napadpad ako sa ano eh, sa Latrobe Valley.
4: At least kahit paano meron. May kanto. May kanto cafe.
3: Kaya nasabihan akong baliw ng boss ko eh. Layo-layo na pinupuntahan mo for lunch. Meron naman lang ano, Hungry Jack's saka mga kasa.
4: Nakasawa din kasi minsan, di ba?
3: Boss, nauumay na ako eh.
2: Umay ka na.
3: Umay na ako sa lasa. Gusto ko naman yung home food naman.
2: Siyempre, eh yung pag pumunta kay ay, talaga naman, sabi ko sa'yo, sa bahay, walang kami kuryente. Lahat, yung anak ko, dala ko, doon na kami sa kanya. Doon kami na nangalina.
4: O, diba? O, ano, diba? At saka kahit ano doon, paluto nyo. Paluto.
3: Uy, ano pa kayo pag, ano, Saturday, Sunday, pag may eat all you can.
2: Ayun na, masarap.
4: At pinupuntahan ng mga puti na yan. Yan. Pinupuntahan
2: na nila. Kasi, isa
4: yun
2: lang pakainin mo puti diyan, tingnan mo word of mouth.
4: Alam mo kung nakakatuwa no? Sa 'di ba may nabasa tayo dati na yung parang binabash yung spaghetti natin kasi matamis. Pero alam mo,
2: nagustuhan nila.
4: Ay, gusto nila. Wala pa akong na patikiman na goes, ah, that's ano ugly yo ayaw or what.
2: Ayaw.
4: No.
3: Ay, anak ng kaibigan ko, nauubos yung spaghetti.
4: Oh,
3: ano.
4: Diba? Oh, yung our fried chicken.
2: Uy, masarap ang fried chicken. Oh, totoo.
4: Diba?
3: Kahit alin dun.
4: Kahit alin dun, yan.
2: Yung nga, lahat na nga, sinasabi ko na lahat ng ano, sabihin mo, meron eh.
3: Oh.
4: At saka yung cake natin, Goldilocks way.
2: Ay! Goldilocks!
4: Alam niya yan!
3: Good luck sa diabetes.
4: At sino lang yung tamad? Ay, sino lang yung tamad?
2: Ako yung diabetes. Pero wag ka, kinain ko yun. Katas na sugar ko.
4: Alam mo ba yung in-order niya? Ha? Dalawang malaki.
2: Mm-hmm.
4: 'Di ba? Nakakaloka siya. Dalawang malaki. Isa yung mocha, tapos isa yung ube. Oh. Di syempre, magkaiba pati yung mga feelings mo.
3: Good luck.
4: Nakakaloka 'to. Ay, dadalhin ko 'to sa ano. Ganyan. Oh. Ay, kakatuwa siya. Tapos nag-order na siya. Uy, sa Pasko, ah, baka makalimutan mo, magbabayad na ako. Loko-loko ka ba? Pasko
2: pala. Ngayon pala.
3: Anong ganun pa lang ngayon?
4: Buisit!
2: Ngayon ko pa lang ino-order ko na. Ulug-ulugan ko na. Ay, 10 bucks ko na. Kasi sarap nga. Baka mamaya, sobrang dami ng order, makalimutan yung order ko. Yun na.
3: O, dapat ilagay mo na dun sa ano nila. Sa corkboard nila. Ilagay mo na dun.
2: Kaya lalagay ko na agad. Ay, may order ako, ha?
4: Yung pandesal lang, yung tagal ko na hindi nagbigay.
2: Uy, oo nga pala. Nasaan na yun?
4: Kakaloka eh.
2: Kailan na yun darating?
4: Taman ko nga eh. Sige lang. Kasi nagko-community.
2: Nag-ano ka pa?
4: Nagko-community pa ako. Di ba may sira ulo? Inuna pa yung ano, walang bayad kaysa sa negosyo. Minsan tinatamad ako, kakainis ka man.
2: Kaya naman, siyempre, gusto mo naman yung ibang ano ideas. Siyempre,
4: mas natutuwa ako nagkikipagkwentuhan eh. Kasi minsan,
2: matagal mo nang hindi ginagawa yan to. Nung araw, pwede ka makipaganito, magmuntahan, nuntahan. Pero pagdating na may negosyo ka, ay, wala kang ganyan, wala kang time. Inga,
4: sabi ko, babayad ka pa ng utang.
2: Yeah. Oo naman.
4: Talagang yeah, naghahabol ka pag nababayad ko.
2: To believe ako dito sa babaeng ito, no? Na Singapore.
4: Oo, totoo.
2: No, Singapore, Manila. Nagpunta pa doon ng ano, nagpunta ng ito. Nang nag-Saudi ka pa, di ba?
4: Hindi, hindi. Dubai.
2: Dubai. Dubai. Oh, di ba? Oh, na, nakarating pa yan doon. Nasaan na siya? Nagtatanong ako, nasaan na siya? And then siya, ewan ko. Kasi nahanap ko ito sa anak ko. Eh, nasaan na siya?
4: Iba. Siyempre, gano'n naman kasi tayo. Kasi may stage of life yan, di ba?
2: Oo.
4: Kasi yung stages natin.
2: Saan siya pupunta?
3: Simpleng kalad ka rin.
2: Oo, yan. Ngayon, parang nakalala ko si Karen, kalad ka rin.
4: Nandito na ako sa Morwell.
2: Bumait na siya.
4: Bumait na ako nandito sa Morwell.
2: Bumalik na siya dito.
4: Kalad ka rin pa rin.
2: Balik na rin. Bumalik na rin ang kanyang suisyo. Ito na.
4: Bago tayo ng community, ano, community connection event. Yes.
2: Yan ang ano. Yan na ngayon ang ano natin. Kasi actually, September natin is 28 years na talaga. Totally tayo, di ba? Mm. 28 years. Eh ngayon, sabi ko magta 30 years na tayo. Di 2 years na
4: mm-hmm. 2 years lang.
2: 30 years na. Sabi ko,
3: dark,
2: okay. Sabi ko, gusto ko mag, ano na, mag-quit na ngayon pa lang ako. Mm-hmm. Ayos, alis na ako. Tapusin mo yung 30 years para... Meron kang ano pag umalis ka, merong talagang legacy na may iwanan ka.
3: Term, legacy.
2: In legacy yes. May iwanan ka na nagtutuloy ng radio.
4: Yes.
2: And then habang ina kasi
4: slowly ka, may transition.
2: Oo, may transition. Kaya inumpisahan ko na ngayon pa man, inumpisahan ko na sana dumama tayo. Sana dumami talaga tayo para...
4: At marami yan, G. Actually, maraming mga interesado dyan. It's just the matter na kailangan malaman nila what's there.
2: Mm-mm.
4: What's available, yes. Ano ba yung pwede nilang gawing libangan.
2: Kala na iya ako kay Aileen kasi napakadami na niya ng work. Ngayon, dami na niya na naka-line up. My goodness. Tapos ito na naman ako. Neng,
4: naman.
2: Tulong naman. I need help,
3: ay,
2: you know?
3: Ay, darating na tulong niya.
4: Kaya naman yung ka pa, di ba? Kaya nga nandiyan tayo. Kasi nagdadamayan tayo.
2: Noong una pa man, tumingin ako sa alay ka pa. Turn up ako talaga ako. Pasensya, makakarinig ngayon sa akin. Ako ay naanulaan. Yung bang... No, nagbe-way back lang ako sa aking ano, sa aking past na nag-asa ko ng somebody to help me here in the radio. Mm-hmm. Pero nung narinigan ko pa na sabihin sa akin, ay bakit si Gina? In sa radio, bakit hindi ako, 'di ba? Anong masama sa akin? 'Di ba? Eh ako yung may time, ako yung may energy, ako yung time na 'yon. Pero yung ibang tao, wala naman silang time at wala silang energy. Pero malakas ang dating na magsasalita sila ng, bakit si Gina? So, yun naman lang mga ganun.
4: Those are the, ano, parang the stages of life yan. Pero,
2: years by years din, umaano na rin pala, umihilom din pala. Pero pag nakikita mo yung tao, ito na naman, lumabalik na naman eh. Ang sakit.
4: Tumarating lang talaga siya. Pero, ang maganda ngayon is, eto tayo.
2: Totoo yun. Move on lang tayo.
4: Who would think na, di ba, Gina from Gibson FM will collaborate with Alec Capua as one of the subcommittee, di ba? You are the leader of the chairman of the music and entertainment of Alay Kapwa. Nakakatuwa yun, ha? Di ba? And we'll encourage our youth as well, G.
3: Doon mo na i-channel yung legacy mo dito sa ano.
4: Kaya sana, nandiyan pa rin yung name.
2: Kaya sinasabi natin, wag naman nila sanang bitawan kasi sila ang pag-asa ng bayan. Ika nga.
4: Sayang
2: talaga. Kasi,
4: maganda naman.
2: Wala naman tayo, ano naman eh, di ba ito, meron,
3: funded naman to ng Latrobe City, no?
2: No.
4: Government.
3: It's still a non-profit.
2: We are community. We are funded by the community.
4: So, non-for-profit.
2: And non-for-profit talaga tayo.
4: Kasi sayang, ikaw katulad yung mga yan.
2: Receive our, from our local community. Yung funding namin is, kumbaga ngayon lang kami nakakapag-outsource. Pero, membership lang talaga ang ano namin, ang pinak-subscription panahon.
4: And fundraising.
2: Nagsasausage. Pagka every now and then, nagsasausage. Sa Bunnings, may ganun. Pero maganda pa
4: rin. Around 700.
2: Oo, may ganun.
4: Nag-research na tayo dyan.
2: Oo,
4: no?
2: May ganun. Tapos, kahit kapat kunti-unti, nakakatulong.
4: Oo, oo naman.
2: Go sa long way, kahit pambayad ng kuryente.
4: Oo, oo, oo.
2: You know, yun ang...
3: Sabi nga nilang, any small amount is appreciated.
4: Yes,
2: kasi talaga, everything is, ano, kaya nga, ayoko nang pupunta sa studio kasi magamit ako ng kuryente. So, dagdag pa rin sa bill nila. Kaya sabi ko, sa bahay na lang ako mag-radio. Ganun. Dahil parang, hindi na rin sila magbabayad ng heater, hindi sila magbabayad ng aircon kasi pag mainit dito, talaga super init. Dahil kita mo, walang bintana.
4: Oh.
2: Eh, di nakabukas ang aircon. Eh, pagka naman malamig, eh, super lamig.
3: O, paano pala pag summer? Ganun.
2: Oh, talaga, magbubukas ka ng aircon.
4: At yun ang hindi naiintindihan ng karamihan kung minsan, sa isang non-for-profit organization. At the same
2: may gastos.
4: Time, oh,
3: may gastos pa rin.
4: Oh,
3: may
4: gastos. Lalo na yung behind may building. Okay, like this. Oh, oh. Lalo na yan. Mm-mm. Tayo nga matipid pa eh. AK is medyo matipid pa kasi, di ba?
3: Resourceful din kasi yung mga members, yung committee.
4: Yes. Kaya
3: pero no, minsan, willing na gumasas out na, of their own
2: out of pocket yun eh. Run. Yung mga nabibigay, out of pocket na lang nila yun. Kala mo, nakakatuwa nga eh, di ba? Dahil may puso pa sila. Nakakatuwa talaga mga Pilipino doon. Kaya ganyan na balik, yung,
4: madalas,
2: balik, ano yan? Balikatan or, ano yan? Yung balik, yung papit-bisig, yung mga ganyan. Lahat talaga pakikisama is the best nga eh.
4: Oo.
2: Diba?
4: Yun ang ano, meron talaga tayo.
2: Pero yun ang, yan ang hindi kayang bayaran.
4: Yeah.
2: Yan ang things na hindi mababayaran.
4: Dahil dyan, anong music at, Gina?
2: At nandiyan na, dahil dyan na tayo mag-ano na, magpapamusika muna ba? O mag, hindi, isa munang ano, isa munang paalala mula sa ating Dugong Duterte by Storm, Story by Me. Sige na, patugtugin mo na. Ba't nawala siya? Ayun, lumabas na siya.

0: Open House La Trobe celebrates the places, stories and communities that make the La Trobe region unique. Step inside remarkable buildings, explore significant places and enjoy experiences that reveal La Trobe from a new perspective. Whether you're a local or visiting for the weekend, there's something for everyone to discover. Through tours, talks and a symposium, the festival program will open doors across La Trobe City. Open House La Trobe, October 9 to 11. For more information, visit openhousemelbourne.org and click Open House La Trobe. Proudly sponsoring Gippsland FM.
1: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria. 1 Treasure Place, Melbourne.
2: Sponsoring Gippsland FM.
3: Oh, meron, naghahanap ngayon ng Victorian prison officers.
4: Ano yan?
5: Kulungan.
3: Kulungan.
4: Ikukulong ka?
3: Hindi okay. Naman ikaw. Yun, magbabantay. Magbabantay ka na po. magbabantay ka ng nakakulong. Ika nga, ganun. Hello po. Ayan, mega loud shout out na po sa ating mga kaibigan.
5: Ano, mahabang listahan dito.
3: Mahabang
5: no?
3: Listahan.
5: Galing kay Mr. Batalier.
3: Batalier. Hello, then, my dear.
5: Paki-shout out din po. Ito, shout out kay Boss Joseph Ragana. Sana maglaro ka na next time sa basketball natin.
4: Nandiyan niya kahapon. Di ba? Yes, magpaparegister. Di ba? Ayan. Tisnay ko si Glennin
5: Siong dyan. Si Jason Lee Kagiwa Torres. Ang haba naman.
4: Jason, ang haba Jason. Naman ang pangalan
3: nito. Ang haba.
5: Ito si Joel, the Golden Hand Anguera. Golden Hand.
4: Magpa-sponsor ka dyan. Mayaman na yan.
5: Tropa Barbers.
3: Si
5: Joel, the Golden Hand Anguera. Golden Hand.
4: Magpa-sponsor ka dyan. Mayaman na yan.
5: Tropa Barbers.
3: Shout out.

0: Sana pumasok ang mga tira.
1: Ayan.
0: At makatulog agad kasi may trabaho pa bukas.
1: Ang galing.
2: Ano, every Wednesday?
0: Every Wednesday.
1: Wednesday.
0: Tapos shout out din kay the director, Glenn Paculo, sa sale. Mm-hmm. Tagal ko na kayong hindi nakikita. Next time, kami naman nabibisita sa sale para mag-basketball. The engineer, Glenn and Chong. Aris Fernando, Lodi Jermin Olidana, and Marlon Adrian. May nagta-type pa ng comment, pero hindi ko na alam kung sino.
2: Sino sabi ni SP dyan? Sabi ni SP.
0: Si SP. Hello po, Ninang G&I.
1: Ayan, hello, my baby.
2: Tapos, oy, next time, oy, ikaw naman. Pumasyon ka dito, ha?
1: SP, pumalik ka dito, ha?
2: Oo, oh, ayan. Tayin ka ni Gina.
0: Tapos si Pay Manibog, pa-shout out kay
1: hello. Hello po.
2: Isa,
1: shout out po sa inyo.
2: Jean Castellar?
1: Hi,
0: ay,
1: Jean.
0: Oh, Jean Castellar.
2: Ay,
0: naku, hello.
2: Jean, sabi yan, sabi
0: hello lang.
2: Ay, Jean, punta ka dito. Shout out, sige, shout out ka na namin.
1: Oh, yeah, Jean, hello, diba? My dear.
2: So, yung mga next episodes natin, ano, iba-ibang
1: iba-iba
2: guest
1: ang
2: naman,
1: guest natin. Ano, so, next yan. Week yun. So, tapos, and then, kayong ngayon ay lalarga na, pupunta sa inyong...
2: Ito may laro eh. Alas
1: laro. Laro. Oh. Eh, hindi ko naman pwede sabihin sa'yo, huwag ka muna umalis dahil alam ko malilate ka sa laro mo.
2: Oh.
1: And syempre, ang ating ID to talaga naman, alam ko.
0: Matutulog pa to.
1: Oo nga. Oh.
2: Kasi po, hello. Yung kalahati ng mukha ko dito bukas. Bruce na po. Huwag
1: naman.
0: Kalahati ngayon po, kalahati yellow. Lang ng mukha niya yung naka-blush on.
2: To, kasi kanina pa itong umaga.
1: Kahit talaga mo pa rin ng eyes, parang hindi siya mag...
2: Umudgod ako, boo.
1: Oo, talaga.
0: Kasi isipin mo ngayon, naka-blush on ka.
1: Naka-blush on ka lang.
0: Ano lang, kaliwang pisngi lang.
1: Oo nga.
2: Nga pula na ba?
0: Eh, medyo...
1: May na eh.
2: Sabot kayo.
1: Oo naman.
2: Bukas yan, ano yan.
1: Anyway, Bruce yan.
2: Kaya parang gusto ko ipahinga kasi pag ano ko dating, nagtrabaho na ako, nag-release pa ako. Na.
0: Yellow lang. Yellow.
1: Yellow, oh, yellow lang
0: tapos
1: po.
0: Tapos gin.
2: Ay,
1: ang galing.
2: Yun ang gusto ko.
1: May tagay na.
2: Yun ang mo, may nabibili na po ng ano, nakita ko kanina supplier ko. Uh-huh. Alam mo yung gin bilog?
1: Meron may ganun?
2: Meron bilog ah. Yung square siya.
1: Quatro kantos.
2: Quatro kantos yun.
0: Oh, Miguelito.
2: Tapos 1 liter.
1: Oo.
0: Miguelito
2: yun. Mahal.
1: Magkano?
2: Ano,
0: walang mahal sa mga manginginom na Pilipino.
1: Aray ko.
2: Ano yan ah? Net price yun ah. 870 plus.
1: What?
2: Ewan ko lang kung may GST yun o wala pa. Tapos, 10 siya. So, mga 80 something. Sabi mo nang kung 900 siya, 90, di ba? 90, yung ganyan. Sabi ko, oh, meron na pala to. Kita ko kanina eh.
0: At least hindi mo na siya isusugal sa luggage mo. Hindi ka na uuwi ng Pilipinas.
2: So may mabibilan. Hindi nyo alam sa akin pwede bilhin. Pero pwede ko sabihin sa inyo kung sa inyo pwedeng bilhin.
1: No,
2: okay,
1: yun.
2: Kasi wala akong license for that.
1: Ayun, tama. Yun.
0: Chismis so, sa akin, ma'am.
2: Oo, pwede. At saka net price yun.
1: Net price, oo. Diba? Yun.
2: Neto yun, neto.
1: Yun. Kasi nga, dahil mahirap eh pagka yung alak eh.
2: Oo. Mm. Laki-laki ng tax kaya hindi ko na inano. Hindi ko na inano yun.
0: Kaya sa Dan Murphy's nga na ano eh, na pale pale sin eh.
2: Oo nga no. Meron
1: ah, meron na?
2: Meron doon.
0: Oo. Six pack.
2: Yun yung gold.
0: $29.
2: Yun yung gold?
0: Oo, yung gold.
2: Hindi ba yun yung Thailand?
0: Parang.
2: Oh, yun. Wow. Hindi yun sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, puti.
0: Ay, ano? San Mig yun.
2: Oh, San Mig. Pero, nakalagay Philippines, Thailand yun.
1: San Mig, pero may din Thailand.
2: Double check mo lang, double check. Mm-hmm. Kasi nun sa SG, nung meron pa niyang ganyan, ano, gano'n, may Thailand, merong ano, iba-iba.
1: Ay, may ganyan.
2: Yep.
1: Iba na pala.
2: Iba-iba
1: yung
2: lasa.
0: Mas masarap pa yung
1: Pilipinas. Mas masarap ang Pinoy.
0: So, oh, bilhin mo sa Pilipinas.
2: Meron na, ano eh, pang... sa ginagawa sa ibang ano bansa.
1: Ay, ganun. Mas original
2: pa
1: rin. Original pa rin ang debes.
2: Oh, iba pa rin. Iba pa rin.
0: Ibang uy, country lang yung manufacturer.
1: Magkaroon tayo ulit magkikita sa 17.
2: Oh.
0: Dadala ba akong pilsen?
2: Hindi,
1: sa 17
2: yung...
1: 17? Sa senior yun.
2: Lalasingin
1: natin
2: yung
1: katatingin. Lalasingin natin yung...
2: Ah, hello
1: po sa
2: mga senior dyan.
0: Senior sa alay.
2: Okay. Sikip po kayo ni Deng. Joke lang.
0: Hindi po.
1: Ay, magdadala po siya ng... Pangdaseng.
2: Ayan, ladala siya. Uy, magmamocktails tayo doon.
1: Oh, yun.
2: Ano, diba? Naku, basta may mga pa-surprise kami dyan sa mga siya. Senior.
1: Ha? Oh, naku, basta, yun talaga yun, naman. Yun na yun. Yun na yun. Ayan, masaya yan. Masaya yan.
2: Yes,
0: pumunta po kayo. Kailan mo mag-book ng maaga?
2: Sana.
1: Oh, dapat.
0: Sana. Para mag-book kayo para... guaranteed
1: para ka, yung, you know, ano, counted sila sa ano, yung fun games at saka yung
0: raffle.
1: Sa hindi lang pagkain. Yun pagkain.
2: Kasi yun ang pinaka, ayaw kasi yung ma-short.
1: Oo. Mm. Ayun ang pinaka yun ang hindi pwede. Yun ang ano hindi doon.
2: At never naman tayo na short. Never. Never.
1: Di baling marami, wag lang

maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagtutok dito sa amin. Tita Anita, mega loud shout out po sa inyo. Tita Belen, Uncle Simon, magandang gabi po.